kandola ngale ba tugur ba ngayo go tugur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandola kena kandola tugur ba dolgo yenga go tugur ba pana yaral mula ba tomo wadala